Porlok nong sngap da ketu ke jing ruai jantia na ila soki lak yang ila poi shaba kur jong ka program jing ruai ai ngo ka bala wan shabhi na ka akash vani shalong. Porlok kinye pa ki long katu ka niki program ba fin nang yo sngap na ka nika station ha ka nika sngi. Ha ka porin rew lai pusan ngin wan lam shabhi ya ka program ki sor bat yang ha ka ba fin yo sngap ya ki jing ruai na John Goldbot zones kum jo oru na khorsha corridor marbanyang. Hinyola lasan ngin malam shephi ki khubore lekai bangin penbot da ka program ki jingrwai pareng morning melodies ha ka por hinyo shipawa ha ka ba phinyo sngoi ki jingrwai na ka Carrie Underwood na ka Lady Antebellum ba na ki weiru ki nongrwai.

Te parlok nong snap hadien kitu kilaitli ki jingrwai bas ngau om bat bas ngau thiang jing iba John Galbert Sons ngi snap menta sai ki jingrwai nai khorsha kordor marbanyang bangin pentem ki jingrwai kabai la kerteng kabaning kong kamai la ko hok bat kabar naken mau.

Kanyang day ka akash, wani silong, bar parang nos ngam. Hag ni kapon, gidan niya program, kaba mapi, ginaus ngam, pila ban simbenta, bat ban pinpan, ya ginuginug jirwai kasi, kiba pikwa ban ngam sobha. Pila ban niya, ya kata, nak ba pifun siyangi, hao niyo number, not lai hin riu sao, ar kandai san, ar not sao niyo. Haswa mangan sima fun kol kajong pi, ngan pin sengoswa, ya kajirwai, kajong ikong, lapin siya ikisim.

parlok nong sanga ples ngau mentani tu kujing ruai ka bashong shit na itimi khar hujan ka baila ai kerteng ngin yai ken mau ngin ya sanga menta se kujing ruai na I Mary Margaret Portman na itingkai kum juru na I meba kujing ruai ka bakila ai kerteng mei.

Parlok hindi nga to kajing ruwai bas ngaw tinat na Max to Wajri ni kajing ruwai ka bayla ay karteng limda ni iit in pentementa sa kajing ruwai pasantiyo na Andrew Marbanyang.

por lok nang sngap da kan ni kejing ruai hey hey bal ruai da I Lydia Karkongor ni la poisha bakut jong ka program surbathiang ka bulan shipina ka akash vani shillongi kermins kem plus ngot mar kejing ruai bun la pentem na ka bantajum phi bar ni ai khuble phi ka step bar ka sngi ka bakman ye phi baro

0: Hello.
1: Hello, good morning, Kong Kong.
0: Okay, good morning, Baling Khoi. Pilong Kum No.
1: Ang ana sa nga kwan nga bit nga yu hi manta.
0: Hadin kat no tayo shu ngayo banya kren biang bat phi.
1: Hoi chen kong nomor ba slam ngom ligi teo bla dap ngom yu bha ga kapur ban si manta ka
0: tao. Tang ba phi ngap ba de.
1: Ha shu ngap. Hoi hoi ngal shu ngap.
0: Ha sai phi la yo sngo yu ti ki par lok jeng phi shakmat ki la. Dedicate ki jeng roi ki jeng ki. Mo ya phi ki don ha ka list ken.
1: Hoi hoi ngai yo snow kan tang ba i pida si sha te ngas ngo ba i khlem pen mi shu re ka tang jwa
0: i pida hun te i pen mi ha
1: hoi i pida hun tang ngai yo snow
0: an okay te phi ko as ngap jung rai jung no men ta
1: okay to pen tem yang ka tu ke jung rai street from your heart jung Brian Adam
0: Brian Adams okay eh ka list ba kom no ki ju hi ki list mo
1: Ne. Ah, dang ngat ngan dikit bet ningkong e ya pi kongkong bala sim microphone call jong ah.
0: Boleh si bon ya.
1: Bat kum juru ya brokat ke staff jong ka akashoni silong.
0: Mhm.
1: Ban kum juru ya ki perlok ki jong ah ki ba ju ya ken mau na koi kapur koi kapur mah.
0: Mhm.
1: Kum jong pidas ember kum juru ki bala yo lain sakmat jong pidas sa pidang hun.
0: Hun hot.
1: Ki bala. Ayo tanah ta ya i bahap na gosling i babla na po mo na mo plang i mama wan yang ta kitu ki perlu na sora na mongam ban berkunjuru ya ya les na ta ya i wandari sia baya bala bajus kortong kona kurba mongko telda na ta ya i berkonsep i bahekur

0: Hello.
1: Hello, request
0: Hỏi, menui tay bực rắn.
1: line. Con UV năm màu ngọc.
0: Con UV nằm màu ngậm, anh đang thấy cái xiên mình con này con UV.
1: Em là phụ nữ barbar.
0: Là phun bà
1: Con
0: bò
1: bạn chơi
0: rồi,
1: với
0: kìa,
1: cái
0: thay bạn ngàn đang nghe dọa bà nhạc rắn bằng mình ta xì xiên đấy.
1: Hi, hi.
0: Tao ngập đen xong bài pi con UV, sẽ cái program cái chương trình mình ta cái xì mô.
1: Hi.
0: Thì pi quả xong ngập chừng rồi chừng nọ.
1: Jurai Barbie Girl nam berlari di ke aku ah.
0: Oke, tapi sekarang tenang bahaya kan dengan jengroa jeng ke aqua.
1: Oh, ikuai bantuan ikun jong hai badang red tan senam
0: Oh, kum tamu.
1: dari ha kesen dari ha
0: Ibari,
1: da
0: oke.
1: dari
0: Oh,
1: dari
0: dari. Oke. Di yenu dia piku awan pen sekarang kan dengan jengroa kong yuwi.
1: Ya, kibah yang jangan ikon red kong bel ini tu intai memi kam tam ya pintu buat staff jong pi
0: Hoi.
1: baru tu kibah ju ya smart ban phone mah sekali program
0: Hoi.
1: ngamla ban jer
0: Jer keting. Okey.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Dan baru kibah setengah sumpah.
0: Hoi. Tak ku boleh sibun eh kong UV nak kementa ni ke dedication ke jong pi. Tinginnya sengap no nama baka poruk lah nang ya. Mo. Nya sekarang masih sendang ini kena kejeng ruai, bat nga ai ku belai yepi, melam bat ikun jong pi badon ya kata kejeng buat ban sengap ya kena kejeng ruai mo, babi gal nak bentar jong i, bat kena ruk kaya nak bentar jong pi ruk kong yuvi mo. Okay, tau ku belai shibun ya, bye bye, bye bye. Okay, di well yes listeners, this is a song, Barbie Girl, by the Aqua, requested by UV from Maungam. And the song specially goes to her daughter, Dari, and also to the staff of Akashwani Shillong, and also to the people who are ardent listener and participator of program in Akashwani. So yes, UV, the song also goes specially just for you. It's the Aqua, Barbie Girl.

Parlo na sa mila sa ikatu ko wait pa kajing ruay ka pagkating pehla na siya jong udin na rayan ba ka sadhana sagam na ka film Jujita wahi Sikandara. Pidan ban ngi ha ka program kit kunjan ka bawan chip hi na ka akash vani shilong. Ban beteng iya ka program ngi sa pamenta sa ikani kajing ruay ka pagkating sukun mila jong u Arijit Singh na ka film Mary Kong.

0: تين بهاي ما كمان كيني كين ما كان بنروس بارو يك كتين ها كجوك بور دي كبلي شبون ايرو نا كبن تا كتو كجين يتو كجين بي يا كجين سدان جون كني كام كون يبا هبا بخاي شك نيكا كام كبا بي بلا سين هتو كلا دون كجين كوا كجين كران كما سيم نادو نالا ديني بي دون منو منو بي اي من سيم يا بي بن لي كني كام
1: نا دون كجين ترانغ دالا دي هي شوا بانغن سدان يا كني كام نا تري هبان كلور كومبا براس نيم تي هكتو كبور نم سنو هون بن تري يا كتا كام نا سيم باك دون كجين كوت دا كوموي pat kata kala penlonginga bangan perkhat khamnia ke igne ke jingkwa jonga hadin kumba ka to kat ni por ngasu thu ba ka ni ke jingkwa jonga ka dei bangan sengno ya ka kamla jong bat kumba nadu ki por ki bar nga dangret ngadon kini ki jingso tenat ban su jan ban pe ye kini ki jingphong ba pher ba pher
0: tikong iba kata kamut nadu dangret pla don he ka ni ka sam ha we dei ba ka ni ka kam
1: nadu ki por bang nang ret ngadon kini ki interest ban su ye kini ki jan they have din bangala dep ye kanika 11 12 nga shai prashang ban su jan ru hayeng ime don ka kor ban su jan te nga sutnat ban su ki jan la jong te kata ka interest kala don hi hanga nadu ki por banga dang red ka ba penlong yanga bangan sdang ye kanika kam ka dei ga jing thu ka banga don hi bangan seng ye ka kam la jong
0: te ga mut phila de pentibit kerpang ru ye la de ha ka bidei ba kanika kar kom pen wandur la ne ban design ye ki jan ki nemo te phila me thu kendet ha ka bidei ba kata Hakanoka Institute Pilale.
1: Ho nga la pule Hakanega JD Institute of Fashion Technology ha Bangalore.
0: Ho
1: shwabangan sdang yekaneka kam.
0: Ho te hapa pis dang yekaneka kam. Hakanoka rukom phi pentrai kam yakata kajing pentibit ki jong phi. Phi shem kumno anda hapa phi pilas dang yekaneka kam.
1: Kajing pule jonga Hakanega Institute Kalai Rap Shikade e yakaban pentluni yekaneka kam kajonga namarba kaneka kam kabangale mdei tang ban chu penmi yakijan ringa da design hi ki jain la jong te ke ye rap shibun ha ka ba ye de bat ki design ki ba pher kum ka jing khap ye ki jain nang ta ka jing pnuan dur ban pan ya match ya ki color te ban china ye ki motif design ba pher ha ki jain sem te ka la ye rap shibun bat shi ka de e yanga
0: te ha ba phi phila pin ya sha phrang ye ka ni ka kam mo ha ngani ha po ka ni ka ja ka thain ka ba phi ai ka ten ki ni ho mo ka ba phi kla e tho man tan ki don kum ba ka no ja ye ye ki ni ki rukom thain ha ka ni ka karkhana ka ba phi phila seng la ki long ha ki nu ki no ki rukom design ki ba phi phi ya pen trai kam ken
1: ki rukom than hi ki bangi pandan kam ha ka ne ka production unit jonga ha ka karkhana ni le ha ka floor loom ka bang ni ong ka traditional floor loom jonga me khalia mo ni than ha madan ti ka to ka dei ka rukom than handai te ha du menta ki dang ya than
0: ki dang
1: hoi ki dang pen ne pen sa ha du menta da phithain hamadan pat phila ban thain tang ki jan ki barit kum ki shawl ki stole ki muffler ti la da phikwa ban thain ya ka jan ka bahe kamut phin hap thain ha ki kor ki bahe ti ha ka karkhana ka bang nga nga don ni pendan kam tang ki ne ki floor loom ki bangi thain hamadan bat ki flying shuttle loom ki baki ong ki ba phila ban thain ki ne ki jan ki bahe
0: ti kubli shi bun e ngi la yo loom jing tip bha na phi ha ka bidei ba kata ka jing pentrai kam ke jong phi ya kata ka sap ka pa phi phi don hadin ba phila pentibit kerpang ya kene kerukom penwandur kita ki rukom tahan ba per ba per mo ti ha kene ke por pa de ki don kumba ka longot i e ki long ya rap lan kita ki no tre ki ba la tebit pen pentelun lang e kene ka kam ha kene ke karkhana ka jong phi
1: ha ka ba ngas dang nung kong nga don tang arngut ki nong than te men ta pat ngi ya don kumba khat prangut ki nong than ha po ka unit nang ta ki don pat ki we ki nong than ki ba shu than ha ki yeng la jong ki bom wan sha ka unit jungi ki shu than ha yeng la jong ru ki don ki tu ki nong thain ro kumba arphe ngut e gi ba ka shong ha ka diman
0: ho oi
1: ni la ban ai ki kam jung ki
0: ka ta ka mut ki ta ki ba thain ha ki yeng ki sem ki jong ki ti ki la la ban pen wan dor kat kum ka jing batai ka jong phi
1: ho ni ha batai
0: ti ka mut ha ka be dei ba ki tu ki ru kom ban thain ki ru kom ban khap ban ai ki rong ki rup ti ka mut pina batai hi ma phi ne ki la tip hi ne ba kin le hi ka ta
1: ban khap ki nom khap na mar bang in khap mangi ti ki shu thain ya ka jan
0: ho oi ka ta ka mut ka la long jaka aikam ka khrau ha kane ka jaka ka phi phi don ta ki nong yarap ke jong pi ki la la ru ban le ha ki yeng la jong le ka jing tip ka ba ki yo ka de na pi
1: ha
0: ngi sung tanat e ka ta ka khu bo na pi kong iba ngi ne jam sha khmat ba ra ka ni ka por pa de ka kwa ban tip e ki tu ki jai ksai ki ba pi pi pen don kam mo ha ka ban thai nya ki ta ki jan ti ki jai ksai ayu ba pi pi pen don kam ba ra ka no kru kom pi yo e ki
1: ni pen don kam tang ya uk sai rin dia
0: ha oi
1: na mar ka jing thmu jong a ban seng e ka ne ka kam ru ka long ba nga la ban pen ai kam lem

0: takani ka kam ka jophi
1: ho ki rapshi ka dei e yangi ki bapanan kam ye kini ki natural dyes hunre dei ban singthu bangim dei ban pen du lut ye kini ki ding ban ke lut ye ki sla namar kata ngi shat thung ye kini ki ding manus nem ngi shat don ki jakau ki bangi thung ban apanan kam ha ki wepat ki por ti kata ka dei ka ba kongsan ba ka bangi dei ban su thu ba ki no ki no ki briu ki ba kwa ban panan kam ye kini ki sla e lane ki ding yaki kineki tiar ki jonga mariang ide ban su thu haka ju ka por bang inde ban punju lore ya ka mariang
0: haka jaka ban perkhat tang ladi ha perkhat ka pateng bandang wan
1: ho on
0: kalong ka kubor ka basung tanat sisha ban sngawi ka tanam mar kam tam ki por ki mata teng teng anda ha baseng ya kono kono ka kam kala don pan ban ka jing kata ka jing punju lore ka mariang hani kani ka kam ka ba pipi trai pat de kalong ka kam ka ba don ka jing de paralok pan ban bat ka mai mariang mo ti kong iba hatu pila persiang pat de kini ki rukom thain ki ba pher ba pher ki ba ya be bat kini ka jingriam jingbe jokini kichuk ba mata
1: ho ni la le bun ki rukom than ka core philosophy jong ka ne ka brand ki jong ni ka long ba ngin shim ye ki ne ki rukom than ki techniques ka ki ong ki rukom than jong ki ne ki traditional weavers jong ni ki bala nang na du mun shwa mo ki don la ki jing nang jong ki ban than te ngin shim ye ki tu ki skills jong ki ni ple lang ba ki ne ki modern contemporary design kata ka de ka jing thmu ki jing ni habangi shnai ki jan jong ni ka ni shai penan kam barabor yakini ki modern design ki rukom than ki jongi
0: phila abnya thu khandiat khanang ba ki no singap ru kin nang yo jigmu chu shu ken ha kani ka karkhana ka ba phi phi don ki je riam je be ayu ki ba la ban
1: ki ho ni pen mi ki jan sem ni pen mi ki shawls ki stalls ni le ru yakini ki sopti kin thei ba chin rang ki ta ki de ki jing riam ki bangi pen mi
0: phi ba sai man tan yakitu tu ki jan sem nang ta ki tu ki sopti ru mo ti ki je sopti ayu ki ba le singi kwa hi ban tip kje sopti ayu ba phi phi pen mi
1: ni le yaki dresses ki skirts ki patlun nang ta ki top se ki contain nang ta ki shirt se ki shinrang patlun ni ki shinrang ki neckties
0: kata ko mun ni la yo shibun maha ladang iwan ban pej ban khmi hi na kata ka jaka ka ba phi phi la bu yaki ta ki jingriam ki jing bej ba phi phi pen mi na karkhana ke jong phi te kong iba kalong ka ba sungutanat ban yo ya kata ka khubor phi bu hi ta ha ka dukan ka jong phi ne phi pen ya yo ya ka pa de sheki wei pa de ki jaka ka kwa ban tip ka ta ken
1: thang ne ha shlong ni don ka store hang ne ha upland road halai mkhra na lor ka ta ni don ru ka website la jong www.kiniho.com ni shalan ru shaki wei ki city sapo india
0: kata ko mot kala par kaleng kaleng ka ri india ki mar ke mata na po ka jaka ka ba phi phila sen kini ki mar ki mata ki ba phi phila pen ya yo kaleng kaleng ne singu tho ba ki de ki mar ki corridor ba na mar ba la de ki mar ki corridor ki bri ku ya tip ha te le si lang ba ka jing tip lang ba jing tu ku ya sai kan ba phi phila ba sai man tan kan long ru ka jing ple ya ka jing khang na ka ban ta ban nang pen ki shu shu ya ka ne ka yo ka han na ka ne ka jaka ka ba phi phila sen ki e ki jing man toy ki ba phi phi yo na ka ne ka kam ba ki nong singap ru ki yo man sem lam kai
1: ka jing man toy kam de tang ya nga shi met
0: ho oi
1: ka ta kam de ka jing kwa ka jong a ha por pang as tang ya ka ne ka kam ka jing man toy ka long kham bun ya ki para bru ki jong i
0: ho oi
1: de kumba nga kren sa rong han re lung ba ka ne ka jing seng ye ka ne ka kam ni la la ban ai kam ye ki bru la jong ki don bun ki khna samla ki bala de pule ki bom yo kam ru ki wan tre bat ni te ka jing men toy ka long ye ki para bru ki jong i but ha ka ju ka por na mar ba ni tre bat u ne uksai rin dia u bade u ba ki ong u ta u heritage textile jong i u de u ba ni ni khen kor bha ha ka ne ka jela jong i ka ta ka la pen long yang i bang i la ban krishan kum no ban pen ne pen sa ya ka ne ka rukom than ka jong i
0: ka jing men toy ya phi ru ka don ka jing men toy ya ki tu ki ba yarap ya phi ru ka don nang ta ka jing men toy ya ki tu ki nong ri khnyang ro ma le se le ba jong ka kam ka ba phi phi la nang ya cha prang ma ki ru ki nang la ka man nang pen mi shu shu kham bun u ksai ran dia rang ba ka jing rep khnyang jong ki phi la ju le shib ban ta pan em ko ha ki nu ki nu ki exhibition la ka long ha ka jala ni sha ki we pat ki ja ka ban pan i kriam ki be ba phi phi pen mi
1: ni la sha shim ban ta ha ki exhibitions ba pher ki ba pen ya na ka government ba kum ju ru ki private exhibitions kum sha Delhi sha Bangalore sha Mumbai tingi la le cha bar jongkari ru sha Paris sha Vietnam sha Thailand ban pen e ki ji rem ki jungi
0: kala long ka kam ka ba khrao ba kong i ba lang ba ka jing thu ka jong phi lang ba jong ka ne ka kam ka ba phi phi la yo ban sen kala pao par thai om tang ha ka ne ka jala om tang ha ka ri han re wa che ki wei ki ri jong ka par thai ru kum ba phi phi la thu man tan tinga bu ya ka jingkermen banang ni sha khamaru kani ka kam ka jong phi kanang kiu shu shu

0: bat ba ki briu na kaleng ka parthai kin tip ka e ka ne ka kini ho bat ki e ki mar ba pan mi na ka ne ka jaka ha ka jing yo e ka jong phi ha ba phi pin ya ya ka ne ka kam mo ga don ne em ka jing da wa ban nang yai pan ne pan sa shu shu bat ban pan kiu shu shu ya ka kam than jan ha ka ne ka jala ka jong e
1: ka jing da wa ka babun kong ya ki ne ki cha jan ki ba ngi pan mi ka jing da wa ka don ngi dang dei shu shu ya ka ban pan sa phriang ya ki marketing ban pan mi bun shu shu ki ne ki jan ki jong e kane ka juk ka bangi imanta ka de ka juk ka ba ki bru ki so thu bha ya kane ka ba ki ong sustainable fashion ka ba mot ka fashion ka bam kta ya ka mariang ti une uk sairu u ya hap hagata ka sustainable fashion ka jingdawa ka ba bon ban pne pensa om tang ya ka ban pendap ya ka demands and re ban ru ban pne pensa ya ka ta ki rukom than gi jongi bangi de ban seo sarong ya kane ka kam ka bangi le de ba kanja no
0: ka ta kalong ka ba kong san e na ka liang jong phi phi ju don ne em kanu kanu ka jaka ba phi pen bet ban ai ya ka training ka ba kerpang na ka ta ki tu ki ba kwa mentip ya kene ka kam
1: ka production unit jungi hi ngim ai training hon re ki don ki ba la wan ban kli ya ka ba menta ngim pat ai train na mar ki tu ki ba than ha po unit ki de ki ba la nang lupa te da de ba ngi don ki training sa ki we pat ki por ngin sa pentip
0: khuble shi pon e kong i ba nam ta ka ta ka jing ye thu ka jong phi te kum ba la ya thu ma phi na ru bas dang ngasmu thu ba ka jing trei ka jong phi ka de ka jing trei ka ba la yar bha bat ka ba la pao par thai bha te habal apau parthai hadu katni phila juyo priang ni em kong iba ya kanu kanu ka award ane ka khusnam ha ka bide ba kane ka kam ka phi phila seng ka long ka kam ka khrau ha
1: ki don hi ki awards ki bangila yo ka to kan ni kum ki atelier award na Michelin H nanta yo ru ya kane ka Indian responsible tourism state award ha ka category cultural ambassador
0: tingi sung tanat banyo singo ya kata ka khubor bat ngi bu re ga jinkerman ba phindang yo priang ju shu ya kini khusnam haki por ki banwan lengba ka jing ya chaprang jong ka ne ka kam ka ba phi phila seng but ha ka ne ka por ha shwa bangin ya pon kut artat ya ka ne ka program nisngo ba ka long ka ba don kam e ban yo ya ka khubor jing kan tu ke jong phi ya ke no sngam ha ka be de ba ka ne ka kam ka ba phi phila seng
1: ka message ka banga kwa ban ai ya ki paranong sngap jungi ha ka ne ka por ka long ba phim dei ban shapting lada phi don ka no ka no ka jing thumuk ba phi kwa ban le ha ka jing im ka jong phi phi dei ban tur chaprang phi dei ban ngei scam yela de ba phila ban le ka ne ka kam ka ta hi ka ni rap ya phi ka we pat ka ba kwa ban ong ha ka ne ka por ka long ba baro mangi hang ni don la ka jong ka sap ti na ka ne ka sap ko jungi ni don la ki jong ki jing kit kli kum no bangila ban pen ne pen sa ya ka ne ka ri ti ka jungi
0: ti khu ble shi bun e kong i ba na ka ban ta ki tu ki kan tien jing kan tu ki jong phi ya ki par lok no sngap ba jong ka ne ka jing ya ka na nu bas dang ha lu ba kut na nge scam ba ki par lok no sngap ru ki liu mat sipun bha ki jing tip na phi ha ka be dei ban kini ki rukom pen wan dur ya ki jing thain ka ba mot ban pen ne pen sa ru ya ki jing thain ki ba men barim men ba ja lang ba ki jing riam ki jing be ki ba pher ko mo phi phi la ya thu ha ka ni ko por nga shim sai shin pat ya ka ni ka lat ban ai ko le ya phi na ka ban ta ka jing plek por ka jong phi ban ya don mata ni ha ka ni ko program na ka ban ta ka jing pen ne pen sa bat ka jing pen ya cha phrang ya ki ni ki rukom thain ba pher ha ka ni ka ri kha si ka jong i ha ka be dei ba ki ni ki jing thain da ki lum leng ba jong ni ka kam ka ba phi phila ya thu man tan ngi scam ba kan long ka kam ka ban nang ya cha phrang na ka wi ka por sha ka wi pan bat phi ru phen nang bit nang biang ha ka ni ka kam ka ba phi phi tre phen don bar bor ha ka mer ka ba koit ka ba khia bat kan long ru ka nuksa na ka ta ki wi pat ki barang ya ksai ban wat ya ki kam ki jam ha ka ni ka juk ka ba man ta khub le shi bun sa shi sen pat
1: khub le shi bun ya phi ru
0: Pilih usngau mentan ya ka interview bat ikong ibala rihun malai halor ka kam tanjan bat kerukum penwandur nishna design ya ki jing riam jing bet jong ki khasi. Hagani ke puarpan, ban beteng syu-syu ya kani ke program nginya pai sasya ka jirwai na ikong batai thamai nongrum ka jirwai ka ba ilai kerteng kamai lakahok.

parlong nang sangap ha ka program ki surkari india bam ta sngi ngela pentem chef hi ek tik jurwa hindi jong u amit sana pat ki nor wai bu phe bu phe ya ki bangla shim na tup jong wai bu ta sun zara kdu kala wan chef hi na ka akash ban shilong sa shi pang por ka ta ha ka por arbaji ni ne so bat ka akash ban ni delhi na kam ta ka khubor ha tin phareng ban bu na ka khubor ha tin hindi ha ka por arsh poa kini kede ka akash ban ni shilong ka por menta kala jandam artan Arbaji, ini so bad ka akasvani, Delhi.

Yanakashwani Shillong, Achuk Program. Ya Achuk Program ko na simanga tamantin cha gtham supri sini point gini medium meter wave aru da cha chat sot pri do kilohertz kata khna sona maninga chala chambai program ko khna tum swing pa sakantinan atamni nambe ga pasalam ko unchingna namna ka sakantinan atam nam ta live phone any program unga ya program una simang anchang thangni namna ga pagi rang ko amate khna nagta mangen angana simang na phone number ko manga na 0 gtham dok pri gni sku bonga gni 0 breeze ni Changsatai mga taina, zero gtam dokpri, gnisku, bunga gni, zero breeze ni. Nasimang ni, fun ka enba, gidrangko amat mateng sumayo. Ah, nasimang na, Widdelsen moment ni rungguman gidrangko kat matanggen.